be sa ma ho den sa me nyaw mi o yahua e sa ma ho den sa me nyaw mi o hi David impai boni o enyam etre aduoso ba ko ni chichemu enkono no se ntome ntome ni nkwakwa wabrem na sama ho den so sa me nyaw mi ntia na dai wo ba dan na me so so me se sama ho den sa me mere wabrem a papa me nyaw mi wate me mpai bo mu so me nyum tom ma sempa kam ora aya kula me

0: son wa men pai bo mo ai sa ma wo di son wa di abi be sua wa sa mo sa odun fo ye kura me wa te ebrade kura me wa woni fam mi sa wa sa mo se di o di nin sa ko so funtum da diem na wo tan ni hwe na chi no o fata wo kristo wa ni anti ebrade ana de yan pai bo nyina ne se o mama ye yoko dro wo ho ebrade ma ye yoko dro wo na bi to mi afata wa ni. Oh, Jesus. Amen.
1: Benyum tuwa imwa.